0: Rajin lalo kong bangun kung napasikola ko. Intay, tasong ka naman yan.
1: Seh, kinalibad yung hubungan na.
0: Ipanya rin tala, singkwan. Ano yung hubungan nanti?
1: Apo kayong hubungan na?

0: Pakacapi nga na Dr. Tom.
1: Pakacapi ng Dr. Tom, yung paneliti Tom.
0: Nagapali, bagay po. Kasi na niya napatang ko dyan.
1: Tokoro. Eh, na dyan na.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako kandres.

0: magamay.
1: Lahat ng popoy yun, karatero ni Tango. Pero ni Kadoka. Ala, pala, buso. Ito nga. Ay, kasi ni Pasta Opura ka. Nan, sirang volunteno.
0: Oo, ni Pasta Opura
1: ka. Nakatapin ang karambisa na din, tariboko.
0: Ang mga eko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang juro naman ang lekang.
0: So,
1: at kepang eh. Erang yan.

0: Rindro.
1: Amor, Rindro, pamati sa Rindro nyo lagu na dong ang dong.
0: Ling, kasay po ito sa'yo, tuta sila nga mata.
1: Penasaran, ma. Sambungi, sepolki.
0: Bagi.
1: Dengkai.

0: napatan tuwa yun, galing nga na tanto yung matinibu no?
1: Baji, nanatena dyan na naik. Kasi ka po na naik, naman siyang tumatinibu.
0: Hindi mo siyang tumatinibu no?
1: Tanto yung naman siyang libu diri.
0: Katina na ka, pwede lang.
1: Kira-kira ni ka pa liwag yung gana ba yun.
0: Nasa liwag.
1: Mayo!
2: Tanto yung matinibu no?

0: Tirasaan naman pa di.
1: Lanyol!
2: Ang nalaan to pa niyang tutaya yan, di eh, diyan ang bulan pagkiyo na diyan, ang tiyampaga pagka pinasumanga.
1: Kung natin ko rin natke, diyan ang bulay ang kiyok ko,
0: diyan ang apa
1: sumpag,
0: diyan ang tiyampaga ang kapi ang sumanga. Diyan, maa siya.
2: Ang nalaan niya diyan ang nakilago pa yan ko, nang dila riyak pa kayo matiasan, yun yun yun yun yun yun yun
0: yun yun yun
1: yun yun yun
0: yun
1: yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun
0: yun yun yun yun.
1: Bukan kecapi biasa,
0: bukan.

0: Alah lah dah inti sama kepa inti ayan di eh kagusundan jago tedong ko potong ko rumah jai si kapan.
1: Apa main nanti adi?
2: Apa main nanti?
1: Misundan ko tedong.
2: Apa adanya? Tino mo nung tamanya, ada apanya
0: tiyan? Lele, paminak kayo pat tindri ang amali. Sika pa yan, nabila rin niya, momeng niya, mamandar ribat tandile.
1: Yan, mego niya, mamandar ribat tang.
2: Hili, mamin niyo. Musim bila rin, na tira mo yung panaparunga.
1: Tira sana.
2: Banyo.
1: Banyo.
0: Alalaga rin nga pa yan, di ko ka doon, nanindang puluwaban na ka, magkusaring ka rin sa reguruwa.
1: Ay, lago, magagaring nga pa.
2: Ruwa, di mo natin naramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang puluwa eh.
2: Iramos o ginto. Panas din.
0: Alalaga rin nga rin, nakilalang tayong buhan ni ko, mali, matito nga pantaran na naman tumatong, mali po sa kunray ka laong di.
2: Tinatun, yun ang iburo to, sinasang kalia po na cinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy, ingkan na ako kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nampo binyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Koling Koling.
0: Alala talong tawang at nang singayan di kuro natin na nagaising ang nagabuwaro ng baturi.